Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye jiji o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di etia no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amnu muha Hey adi anti sumpo

mo me ti sana chesem ni se emi bi na yesu ri chamu o eni frafo mi no bi ba ni cheno amu bi sana se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye and I yesu tin in sa or they come when it chira wansa ha sani a muchi dietia no muchi di any monkwa and yesa mamu messia huan no huna dia amnu muha hey adia chisumpo ah

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna diye amu no muha Hey adia chisumpo Ah

0: juma na Yesu yo sentreni na yo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa worry akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stand de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richam o any friend for me no bi ba ni cheno amuti amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betumi aye e na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji.

ya hun sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be by the channel omutsi omusa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobo an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tini ni sa odika wone ni chire wonsa seni amujidi eti adohu enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emribi na yesu richamu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo david iba huye mobo david iba na yesu bisa wonse moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye jidi o se u betu mi aye ena yesu tini ni sa ode ka omwe ni chire wonse ha sani amu jidi etia no mu jidi enye mu nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amu mu hwa hey adi ante sumpo

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue etuma sam na aye de no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba standedede broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any friend for me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amo bo an se hani owure ya jiji o se ubetu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se seni amuji di

pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e buwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano oba tinase. Mese o yire ni bat nase ukunu no ongu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni fra for me no bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahu ye mobo David ba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se ha ni owure.

And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo

Ato, anadu se ujira ha. Peja usawati. Ehan biya piye wadema. Ewa ni di aduma chedi ya kukrofobisi.